0: salamu yesu ni ziara fokwa ba kiki na ko salamu yesu wa kurufa haluri na ko halu bo suna ko sanyi la mwesu musalamu yesu ya jamaa yani mba musalamu yesu ni bukabi ku njankana butaraka ngudi fomunu yana na bukabu ula moshi ula moya nanji ya bukeni saraka ila dati barasu nyo anasaraka nlada akakna la moesa sumbe asesu na yana yusuma lada ibe mufamela barile sallallahu alayhi wa sallam yani mbam la moesa suni iti wajibu wa dule iti akiti suna iti dule osuwa kretisu ya jema name yesus kana la moesa suni yina kana ndinje ba asalamu yesu nabutokari yiti la moesa so yonfa sallallahu alayhi wa sallam ingana leysa alwasilu bil mukafe yonfa sallallahu alayhi wa sallam sumela bari ichake iti la moesa so wakebe asela ayui nitokari tonyini mayu ufrikana la moesa so ya jema amma la moesa sukebe mufa mela bari sallallahu alayhi wa sallam yina kana suno be asusa la moesu hare bestiti la moyani woyu anena sari nyi la moesu yani mbam indeti la moya inje yi kureshi iti nyeme duma loro mufrika na rahim nyeme so mufrika na rahman mushtaku min asmin ismi min asma illa buyifa fiti nyeme feme duma nuwa subhanahu wa ta'ala ndobe bisayemufo sallallahu alayhi wa sallam ingana ya rasulallahi inna li qaraba asiluhum wa yaqta'uni nan la moyan la moshim sanka bin natsala moyo sanka bere busama fu bere pe la moyan butiti la moyan no ya rasulallahi intara monno nje yi sheo na kera na shi kana in kunta kama qulta fa ka'annaka tasifuhum almal wa la yazalu ma'aka min allahi zahirun alayhi ma dumta ala dhalik ingandon ninji kuyo kana jukumbe wa usuni tiso asalamu wansu naba siti la mwani to hude juku itika natifa nzio kekere ya natifa mabua njebu mindi nabudi njini nzini bismillah nzio kekere ya natifa mabua mabaya shima na emu fangana mkukanshu wa sallallahu alayhi wa sallam la yazalu maaka minallahi zahiru na alayhi madumta ala dhalik ndinja wunyinji kunu anka nyemea yibukafo malaika nisibuko sankere ndinja wunyinji kunu deti ya nimbam adama ndi wakeba na titi la mwenu ya jema chitile kana wani nyemea albaraka angu didi ama so kebi na tisa la mwesu insha Allah chitile kana wani nyemea ngufoshi ni nyemea hinandia andudua anwarima insha Allah la mwesheria ide nafa iki kirisu iti sababu wana nyeme ya kisuno ngusa nuyu gafara nuyu rahama nifufu ura alijana yukulunzuo kashika na nyeme buya kisuno adamandi na buya kungusa haba kiyama na nyeme shuka na faduku lifi ibadi wadukuli jannati tola maesa siyu iti sababu almagfira na nyeme ya kungusa ya dalili ndo bibaye mufa bisallallahu alayhi wa sallam ingana ya rasulallahi inni aznabtu zamban aziman na washikiran kana ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam madu nyume feme ngashi ntiba mbaka agaya fahali min tauba ya rasulallahi zunubi ntiba mbaka agaya eske nje nshiri nyume ya kungusa eske mini ngusu sola tuba na nyume shikana mayaku hake fakala nabi sallallahu alayhi wa sallam ikanu bana kera na shika alayhi salatu wa salam halaka min ummin eski uni ubare ungu fotu kulango kala la ndonga na ina ungu foko kiyama ungu fulango iwa durinyanu kala na mufa shika sallallahu salam halaka min khala inga nato unika ubare na kala naam inga nika ubare kala fabirha inga kwa suisu kwa sala moya ila moya sasuni yu sababu nanyime ya kungusa ni yu gafara. Allahu akbar. Yani mbamu ya yu anene sala moya su ayo njunibi bambaka aba unkana nji ya kwa sala moya su la moya sasunde ya warma ide deraja dikanka nyime ya kuhake ama yetu kushi jamaa. Yani mbamu dikekirebe ayo nabushukana bayaku zunibi mwini zunibi mumukumu wawu mani ngungurimni zumbi ngungurimni shia jina suwa jina shi ayigeti kanabu ya kungusa zumbi ngungurimni subati barasu nyo yala nyeme hake nena hakula adami ni adama ndi hake nyeme hake ni yiri itisuki wa insha Allah makucheke shikana nyeme itangufoshifo subhanu wa ta'ala. Iti hina ndia fo hadithul kudisi inga inna rahmati sabakat gadabi inga ndia ngufoshi ndia hina ndia ni wadum yammo kabe ya mufa ae nyeme subala bari le subhanu wa ta'ala ndi yiti nyeme nga shi adu nyeme nga shio yiti sukio yani mbam shi nyeme ka falkawali falkawali ni nyeme na fa angajima na yu shiso nilikiba yu ni nzufa mfaula nyi mushiba nwa yojukana jina na butu nyumbu bismillah ayu tuba anga nyeme feme dawanti sunguru dawanti mbamfana ndikema yuile mini nkawolo nyeme nshima nyeme maa form nja formu maa dima mabubuano dinshiri wallahi yajidillaha ghafuru rahim inyo nyemeo nyeme ya kingusa nika kiwi gafara nikete ya shirini fefaula alijana nyinini haza izakana hakullah nje kwe kana nyeme hakea ama nje kwe kana adama ndi hakea yili ingusa ya kiri masu kia jikirisu nje adama ndi ayakuma nyeme moya kuma u iyakuma nje adama ndi ayakuma dabi masu nsika nyeme feme iyakio akawa wamena shen akawa wamena nanim atentieno akwa wame pangem afatin tenu na bere bayaku musa masun skana nyeme yaki la walla nyeme ngana yu shen yake ala hali majojo qur'ana nu wa marabuka bizallami lil abid nyeme ijima akọ njamfa nyeme ngana yi ni ti ija suno jamfa a hadithul kursi nyeme ngana ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi amra munkokom inni haramtu min yame mawi haram mafama nti kunkrumaka mabwebu ni ntika kanan sham kitibe obare engana jamfa mawi harama manti kunkruma wa ja'altuhu bainakum muharraman namaka kashikana iti haramu wa angu ngurama fye latu zalamu mabi bishkidi ila moko jamfa iti adisuno jamfa ula adama ndi hakenu wallahi suma billahi ya adama ndi ni ayakumu hake nyeme feme iyakumu hake shi adama ndi ayaku hake ka adama ndi suma njaku ke iyaku hake tungundi tukila ngo tuka tukaya na mkwado anshidoni ina kana yawma yakumu nasu li rabbil alamina yembe ya kaya jinawu abungben ajangben kenkene mwanu atokurku ya jina nyeme femenyuna wallahi kebe mufa maela barile sallallahu alayhi wa sallam suru nyinkieni wataku yawman ya suru nyinkieni ya jama nyinkieni be adama ndi angu kana unile uwale ushi udamfu so nka nga nti kunkuma unti kunkuma onka nyinkie na bita be hake asuske ya kukiwo iya kukiwo na yuko janama na okura aljana ya keshikibi janama kekereti shimbe ya bita tuntu kpononi shimbe ya bita kiki masa nzarafe shimbe kitebe ya nati kiki putukwen nji ya kukashi jahannama shi shi ya mitipli durunya shi shini
1: na bo isu so wo hala abla so egal jahannam machine la ilaha illallah nimbam ye fe kana hari machine bi dunya nu bunga bu azaba ni iri itu sukio ye fe kana nzarashi dunya shini mahali ya jahannam machine dunya shi na bo shukana bunga bu kusio ni shi bu kusio ni shi azaba sukia belle ni shini nabu boisu so hale abla so karangana sallallahu alaihi wasallam ti gana machia bayi kun na ba gwe pe nsan e pe yan na ba gwe ba sa so gwe ibo fa ba durin yan no e bi tawe na fana nje ma ba gwe me ma ya ko yana fana iri na yin kare hadisa yu tabata shimbe ba yi jana manu ba fa badrunya no bunga ken kreke shinyi shini drunya shi wa kuni kishi inga ya rabbi ho ma woron kodo bi kun shinga ma bu wa ko shin pa ni jana madan ni kwa ku kodo abu shukana yin keni adama de hake wo sanu bunga suru nyeme nga babu nje bi mo babu fabla ya wo keke ma puti amala maraka na nyeme wo bare amala maraka na gina ken wo bare asus kana na na menu sheria afa kana beni beni shika shika la ilaha illallah wa kabab takiyama suma beni beni atima la mara fo ya nimbam yinde ci ya hadisi ngana wa kabab do nyeme fe menga shi ndi ya na tsala mo so insha Allah yu sababu na nyeme ya kungusa e ngana ya shi ya la moko ma mo fo mandu sallallahu alaihi wasallam nga shi ka be bunga na yu safula safula nyeme ya ku hake kuni saga ir zunu kuni zunu bi mu kumo amma ngungbiri mni sha yu tuba be freka na toba ta nasuha yani mbam it's asma la mo yasa su ya jama it's sababu wa nanyeme taki adama ndi aligeke nanyeme iula albarka ungo anu ya jema mabuti ya mufa sallallahu alayhi wa sallam ana mansarrahu anyumadda lahu fi umrihi wa yuwasa lahu fi rizkihi wa yudfawa anuhu mitatasu faliyasil rahima ya mufa sallallahu alayhi wa sallam inga son krabi ikurkana na nyeme ime ngotinti fe nkramonga na abu na albaraka anka binanya afo abla na abla shen abonka na yukana ayu afo ya durinyanu maputi unafa sunagaya sanka yanka bustungu su toba ula albaraka ngonu lea jima ama beobre ikulunya afo ya yuuli anga inyafo buni nuo durinyanu ushtileka nyingoni putri ilama abaka wanu yeme yekere kishi amim wa sallallahu alaihi wasallam wa kaba ku kabula barkar ungonu mabutarki age kemo na nyeme ka ku fo wudede ni yuwe kan kandi yuwe to suru nyeme na sala moyo su shanya nyini ni bi isnillah inde ti la moyo su ti sababu na demandi ya nyali geke ni ma la moyo sheria wa bare njanka son su sala moyo su wanyala baka la sifa ala dollar ala durinya fin durinya zurun durin anabio inga ula mwela mosha amanji ala putri ati yaru fo amundi fo di kiar naba mkana suna gina inga sama aliku maputi shikana ana la nafabi ala hali mbunja ni titikia utitikia iti nafana ya nimbam inde ti bukali jekesu na foko la mwaya shiria wakabati la mwenu azaba bono ubara jankata bono ubara jankata sunu ikikisu wakabati la mwenu awura maa jana ati jana ma baura maa li jana ya ufa sallallahu alayhi wa sallam hadis bi Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu anahu samia nabi sallallahu alayhi wa sallam la yadukul jana qati ingana mantika ya mufa shishi sallallahu alayhi wa sallam la yadukhulul janna iwura ma aljanna sombo ole kwati sonka biti sila mwenu ndeti iti musiba wakaba urama aljanna awura ni faso yani mbam to yina kana jahannama nyime yekre kishi ni yekre kanda ni jahannam inde tie yana ne o mrembe bula sala mwesu yani mbam itsosuma wakaba na titi la mwenu yanga na imini urama aljanna dalili nyosu yina kan an abi musa yalabari Abu Sahabi bi sallallahu alaihi wasallam bufika Abu Musa Ash'ari qala Kiranga na salasatu la yadkhuluna aljanna Menen zambi mubare Jaman zambi mubare Asheshen zambi mubare buwa ma aljanna Na Abu sallallahu alaihi wasallam ashkana mabuki kirisu ingana mudminul khamr Bi nzanu waje yirin zanu ni ita kai furubi wa kaba jeo iwa ma aljanna ima suma ngba mfalam dungu nun zan abisabunga enu wako kwa lengwa enu biri ngwa dikeke ya Afrika na nzan ya shiduma ya shime enu Afrika nzan nja yake ya yaki iti musiba nzan ti musiba ya jama dihe suno bila dike wayada kaki inu nzan nzan ti musiba haki tifo benu buti isabu jaraki nzan mudmin al-kham bi nzan ka bagye anwi nzan adisini nzan amufa sallallahu alaihi wasallam ingan don nje wa to be ter ki bulal janna nyosu qati wa rahim to de ke be skurin le ni so ka bina titi la moyenu an ka ulama ya ulama washa o sama mfu ni yiri maputi na manwati to nde ja yusona ja yatu ba urama al janna Awirisu nzansu musadiko bisihiri Ni mrembe bunatima batuta yufa mna hore Nabamu kanabara yuwa manyeme yuwa Imi itima aligana baiti jahana mabaha kibi ya mufa malabari Sallallahu alayhi wa sallam Yekeshikana batuta yu shiria masunagaya yali nyonu Yeni mbe bunati diki kansu anka Yekwa bisa na ukwa patine fonye Osuna gaya ede jamana nu Yeyuwa nene ya kiu maputi Rahama angufoshi ya uruni Aguma gwe wallahi wallahi Akuru njime yu malkiyama Nzude tia na chikoda Hii sababu ena masawari nela mindi Ikuru yu waka udrinyanu na njime yu mojarabi Duli she njime yu jarabi Nini la maranti sheo Njewa yu jarabi niwa yu sawari fakuni njime Ama ma shikana na nyu tranfo shinjime ni shikana ya sugina asun skang ba babu ke be ne ugenge ni ke ira anka wa yasu ni ko haka mobi ni patine ni pishiti shika ke yala mo kombi sa form gende ami sawari njete yati kimsa saksa nyosu be ku worker ba bisa gende yusawa nje bonowi na yati udari Amanje bisa so anka tantanda yani mbam gende ya sawari enje suma bisa atikana babola moko no wi na wosuma bisa kebe buyole ya gema na ma yana wi ma bisuma su bisa anka na dikanu bra yanyama na fabirbi gimedi ne tine fayu gima mi yani mbam hadisi ni ngana menenza bayura mali jana suma binzan waje ni kwati urahim Nimbe na titi la moyenu ya jema Musaddiq bi sihir Ni sihiri batuta yufa mni ya jema Kofa akwa fufui bla Mwenge basu basu mbe mnafa bla Nyi washe bubu Kofa diki kukulubiji diki mbe mhei nafa bla Yusmi isikuwa ni suba Mbe mubaranka ba yushebe afamu nafa sana Ya kinyinini nyi kati shirikiyati billah ndo biba ba mofo bi sallallahu alaihi wasallam usene shebe na mofo sallallahu alaihi wasallam na washikana inziha yinyi shebe mfatu na washika wallahi law mita wa huwa alayka ma aflahata abadan injema wuli ni nyini shebe ni ma suskanya trifie injanya trifia konyo jahannama ime yekre kishi yekre kanda ni jahannama ya jema dikike be yuni sababu ne wula jahannama adamande ya mati yaki Nyirin kamam ne mam kware foma ma subusuna yo halaki ya jama wa kuni nyeme isa salta fasalilla wa isa salta fasta in billah njanga kuni buka ko direct ma ko indirect she nyeme wa'lam anna al-umma law ijtama wa la yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka ila bi shay'in kad katabahu Allahu laka yefe ka dunya no kratien cheno bunga kina fabi fomo wallahi suma billahi hukumu mo nyina fani iba shafiwa na koto wa dinya yela yela wambi mo yatitaka mo geti dikibe ya bebe asiyo bebe bebe beni nyeme ko shi angu foni nyina dinini ya kaka koto nyina dinini kaba kora to wa dini atima shiramane ku manata arrafan saddaka bima yaqulu faqad kafara bima nuzila ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa kaba kodo ni jojo ngana namu itiso wo de kaba ba fama ya mofo ayo nganga ni rakiti ankana suno ikulunya trivie cheo yesma la yango ntati ntiu yango ti jenje so ichachi nti amfo sallallahu alayhi wa sallam ngana inna amara umati ما بين 60 الى 70 يري و 60ات ني 70ات و ابلاش ابلاس و ويله نيانا كورا عليكي فوكي كينا بايان زرانا ني مريم مونو بي بونا تيولا جامانا نو ابلاش ابلاس وان كابا اتكامغا موتيشنا اوكو كياما اوكو كياما دي كير نان كاسما نيا فو ياني ابلانيو كيساسو ايتي دي كيرو كابا فو ابوا كوري صلى الله عليه وسلم yende yake doko abrini usawari nefa kuninyeme tonekana kisaye tukibisa atile ela mako mbe bula bisa bismillah son kerbi bila ela bisa iko bisa de kibi nyeme yusu kiafa me inshallah na yu bayana bi iznillah yanga ne no bani man wala fri abron gwana ni abla nyoni nzu ni abla nyoni mokwe ni abla sani nu je kwa move suma ye kwa mubu suma yina kana abrongu wana ni nzu ni ablana ni jen ni ablanyo ni nu ni ablongu wana ni ngwana 97 46 25 ni 99 je dugusel suma yina kana 90 27 28 35 na bismillah. Hello. Taib. Nekana nomba le wakriba ala bisa misha Allah kubisa. Ninke suri ndo bibisari foko. Bara. Kuyo kana hii ni huwanya problem. Naam, bismillah. Salam. Ndo bibi sari sanga na kwa yuko swa na kana bara le yinu huo bara yi ajana kpaki wakwa yu kana batu bara nsuma ubetaba ngana nma bita nyini bana maputi bara na swa jambu ajana saki kisa nmane batumana neshi kana sumo bine batumani yi na kana barani mputi anfa sallallahu alaihi wasallam inga anti ahaku biha ma lam tankihi barani yi tosuni jamanje subonu gende ayu sawanje gijawi na bibisa na mufa sallallahu alaihi wasallam shikana waro bara waro tosuni nyimba tumana ndi nje anon jamaka yende ti kunya ni huna nje banyakuwa bau bwafye batuma sumati batuma kan binye ashirama ya fa yukuyana fa mebufrika na khadwana nyini khadwana ni nyini yukuyani barambiteya mabiesoni mashi yila nyini yukuna ya masanga bi shinya nyini yukuni itisanga nyo nje kuyo kana barani wanyabieso yingi jia todikanu bare haba mkana badibani kanabudi mamuhari nyabieso shi kuyo kana bieso nti dashinfo a manje ko kana faminu biyeswa faminu yi ka kusubiya hani kisa barani yi tukula fangana shirin yo ko kana biyeson ti ajinabi iti dashinfo ngengana dashinfo se bimana ma ntitikia to di kanu bare an kana budde banwo nyosu be ku nsanga bi bukuru di bani je batmana yo afonzo yengo afonzo to di kanu bare an ka bashi batmani isu ishi nje isu ni obe wasu idele ya jema amande nje nengima ofonzo kukwa barana njema iti dulio i barani yiri bita nye batumana ya kwa kwa nede batumani fanga ya ula nye menga shinu ya medine tine fayu gima ya mimi naam naam bismillah
2: salamu
1: alaikum salamu
2: ya nao bo ana mbentuna
1: yeshin ko kai shi kana ikuru kana ako haken shiri musiba biba haken shiri shi ila fangata rabi njamata na mono yedi kanu brawi sheo yeshu kana ke bawi ne yiri ayakuru fe fai yi saraka nyire hakeni efe kana boya ko kwengia afa ona fai saraka nja fai saraka ni woro anama nyire saraka ladau ni saraka ne bufrika na gbere iwu sanu amamfama na nyanti ane melada afai saraka na ka kusu shiri nyeme fame sanka esa sanga krisanga su shiri nyeme fame hara banya dangane kisa soyiri ane kana nyeme de shiri nsanga kebe awile maputi akuru fame ne shika o ngiawo ti ya wi fonda da ked da foda mandama ngiawo na tiwa abon ka problem wasaku girma ne ka saka haru dika amanja ankane ti nyeme suno abi shi ashirama shiria ashikana wallahi na hore ningini mlin feya ama durunya nu nyishe mansurusu bi bu ngwati kiyama nyishe iti suno suma bi shikana ila ishi girma ni dini kato ashiri tonyiri bismillah koko akuru fashi ahore be ashitele kana ya fashi ifo iba fe ikere watosu yenyimbe ayuma nkamanga faisaka ni saraka ni masuska ni lada yiri na lada na ibakia ma la shaka ireklame yidroa ya mfeme ninke mpenge mbuli motisi na yiri waya na nje inge ireklame lada nle yinzu akuronzu tishi lada nwa ikanu bayanka na yanyasukile na haka kisu shiri nyeme ma yiri ma waro nyeme yaki yiri musa asu yuso hali abaju sangabi anyadanga na kana motikisa kisa yiri onekana nyeme wadi ya shiri nsanga na kimbriki ebe buyele nyende ti wakreba bitanye adama ndi hake titili kana masus kana woranya mgbe anyafala iti musiba azulumu zulumatu yom al-kiyama jamfadi ti awushinyo yom al-kiyama ti jinake nyime yekere kishi ni jamfa sheria amim naam taib ya nimba mani kisa yangana iri la moyasa suni ida girma dika bismillah salamu alaykum salamu alaykum barakatuh
2: ndabe da fraki kirisura na ba
1: naam
2: ya yanka mambe binabe wala ji wata ko yanka mambe na dila yi tauna be na bijika ba yi wuri ti ko wa anya ko wa din na bi bana ya ya yiri suru
1: eh
2: to ki ido
1: ko ti jo kirisura omo ayiri ba anya ko to ama yiti taraka ata bismillah mati nyosuri
2: nyosuri la ji ama ne kota jankuma yana ta ama ji jankuma ne kota jankuma
1: to anshe mose ne kana yati yaka mo misani ka be batuta yu fomne tibun ka mo anka bo mo ayiri bungana anyali jeke opa wo akoli akabanya go na sanga membula gyora mebunga mansha kafihi fa huwa kafiru nina yimbe mafamu waba yushika modija atima shiramani
0: Ayilaye aloki yitima shiramania mapuchi wake bana tu nyishire yani atikiti fo akulolea tiso at akuluma mo atso ya jema ingana wa mayo alimani min wama unzila bibabil harut wa marut wa mayo alimani min ahadin hatta yakula inma nanu fitnatun fala takfur kibibuna tile bunga yerebe ya badfeni ya malaika nyombe fika haruta ni maruta nyeme afagula durunyano aneka kijarabi masu yesu naka kikafri ezan jasu nyini nyini shini asu nyini sayo wani adamande atima shiramane nyinde tiye jema ya kinyindubu dubu nkamomni ingana wakribi anyanyini akwa jego ujibubuka batu uningi kaleo ama ikweshi izaba ila zaba kwa mo izaba tikakiza ila ninge kwa mo ama ingana imwa nje ma inalgekati ibashe mwona mewa ikako zirete dikimbem ya yakna ya likira mofa yu juma ya juma ya yaki nyimle mni mbele nyimle mni wallahi kana jina kana shitena mnabusuru busu shiba kabaki tinyimefiu nyimle mkamomni ya juma kana jina ko shitina ne suru busu na bu gima bu sa yuwa ni kuruyu ikuruyu mamo illa bi isnillah ama nyi dobo dobo ni kana bu yi ikurushu kana ya fal kawali ni woro na kenye me femenzu ko la ilaha illallah shi woni jina ama fa angajima anga kenye menzu ko ko kwa kwe mo fonzu ko sallallahu alaihi wasallam ko kuma a ko take kulana na gi bina foko kulana kana unsa kuruyi to di kanu bara shitele kana to wa jini ko kuma je manyi na ishu kana sanga kraba do doyi ma bi jana banzwe ye nja bi jana banzwe ayu shefri nyema bula nyini samni ya jama yende ti gina kunsu ya jama fa sallallahu alaihi wasallam irfa dini mbara isha nyindi kemni iya mu fa sallallahu alaihi nyemenga na amanu yujibul mutarra iza da suno be o kekrekenu matime ya je mi abo afre nyeme shi nyeme denshia mai to ya dini o ya bita nyina dini ni adene kuru nya trifia dunia wal akhira yani yeshini ibisa nyosu ingana jankuma ya kurute ya kurute jankuma o ya kurute changa shi amabujime o mai ya kana kunvi ya convict formation ya gaya kisa hata jankuma bunga ya nyalabaka bujiyo bujime ama ya kurute iri mapuche mufo sallallahu alayhi wa sallam inga inaha mina tawafina alikum buche ajanabi sanka ya ni vare baraya ya ni baraya jisankunu niende chie kurute akurutwe ama jijime iri bujima jankuma ya medine chine fayugima mimi na ajanam sumati baraso baraso ajanam bimu bare bujime busa sujime nwa kashikana afa ajime nwa ama beu bre akuru jimwa ama bujime kashikana bufreshe kaku ni kia akurutwe na jimwa ni ama akuru ya nafani hiri kibi ya shiramel labarele bismu bre ajina jimwa buweni shiri nyoma ni ajana kibi nyeme wewisu kia fame ya naam bismillah alaykum salam tala barakat
3: naw
0: eh
3: len ntaram pata fomo pa
0: to
3: ne amwe fo beta na dodo tis kwa pa sei ba shir ba ko ni fo kwa mo sri ni de kan ba ngurme
0: wa shuka na ifo kwa mo sri ngi a ishira ko ngumio wa framondu ma
3: ai ki ba ko shiro ndu ki ka bene shir mo ajire
0: ah beni to manti beni le eh ka mo ni ingana ita langpate bimana akom ni ajan langpate fom episode dikanu bare yi amwe fongana mansukuru biyo akul fame ina mangashi ama ndinje wa frema mwenduma fame ama ya shitili kana wa frema mwenduma ameni itika bukene du nyeme fame ngashile nyeme ngana taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan yabu kaya mingu foko albiri watakwa dikikrebiti nyemesu watakwa ni nyemesuru buka ulo moko ama wala taawanu mambu kaya mingu maala li isimi foko dikikrebiti ngashidu wali uduwa ni nyeme anyalibu tara mabu babu kadama ndi mamako nanko kuna mfama mua mwe mafame abuke ame abukele ama nji ingini shukuru ako akiri itima harama ashiramenu bini iku akuru menjina akirini niyo sababu ni wula ashira menu mene nye yibu mabuwa kiria mene nye yibu subusu ni jukukpa nini jukukpa ni niyo sababu na wula ashira menu nyinde ti jukukpa ye yu sababu na bu adamandi ni wula ashira menu fosala sala inga tahadu tahabu ama kiri amu nyakuru ama fye nyinkuru ni ikuru sababu ni mi wula ashira menu insha Allah. Sabah, ishishe ibunduri ya inka ingana mankana li akhihi mazulamata falyatakhallala haliyum min kabla an yati yawm la yanfa dinar wala dirham inga wa kreba bita adama ndi hake yesu ska jamfadi ni akwa won wangu miti jamfadi ya ajiju adama ndi jwere atuinzwi aji jamfale ato wallahi shaku ni halali dika shashi kana manjojo ujwere manyoso matunyi nzwi ni yakma hake wa yakma shadi yawm al kiyama wallahi suma billah Adamandi yala fangau ya jema adini ibaki sasa adike nuo bufrikana daruriyati khamsa adini ibaki sasa adike kunguzo hali nu inu ayena kana alerdi adamandi yani ashirame obaki sasa yo indi tinga ma kansono jure ma tu adamandi nzwi ma jinye ma yoso munafikia ma yodike kuchambaya ninkere ashirame obaki sasa yo Bufrika na daruriyati khamsa. Suno ayuadiki. Naba tuinzwi. Alam ya alam. Ishangi shiriani. Nashi kana yuri yuya. Shiteli kana. Wallahi. Kei dikiba shiramaya. Umo ya jema. Yala. Uhake. Iti ya mbrimba. Ablamo kweo. Aya bingana. Ingana. Walazini yarmuna almusanat. Mumi. Suma lam ya tube arba shuada. Fajiliduhu 80 jalda. Nyende ti. Wakeba na tutu menenzwi. Dikibe ashiramaya kitiu wallahi ala sukinfe ya ko kiyama bi kwa goma gore adama ndi de hake inde ti ya kinyi shiriam ni ya jama nyin kran zufa nyin karba ta prima nyin ne kan pichini nyin ne ni yiri yo sababu na mene dongu kwa butu jahannama ime ya kre kishi bismillah
3: assalamu
0: alaikum assalamu tala barakatu matima
3: mangar ni ne dilaka na
0: Mangaruba la kanza.
3: Ni la kanza namba kiri ba fela kanyona hivi.
0: Naam.
3: La nyombe ba fela hivi no kala ka kuna mamba atini.
0: So
3: la kan ko kane ni la kan nyombe manyeme ne.
0: Naam.
3: Ni ke mpaka ni ke se twenje. Ni ku ni ka kuma.
0: To ni meto kar kwa hivi. Ene kana nyeme sono na bisa mangaruba iko juri nyalaka kun la kan nyo ashisa. Wae babala wa shimwi babala. Oye salamu alaykum aya suna yufatia ni sura natana naba yufatia na ayu salamu alaykum kebe ayuile aya su ayufatia ni sura natana naka kia suna yufatia natana fiewanu nyinde ti wala utana yu nyele tana nzale tana nilimam nitanambe ayu na ayu tahia nitanambe ayu na ayu tahia na ayu salamu alaykum kebe ayuile nyinde ti nyemedi netinefa yu juma naam taib yanimba mliangana la mwesa suni ya jema iti wajibu bismillah
3: salamu alaikum
0: salamu tula wa barakatu
3: ela mishiri wakwa
0: oo
3: ena wakwa ula mishiri nwanka banza mabuku anza makarabu kurubu ya mishiri nwakwa
0: iso
3: nisi kukwa ka nchini na anza manu kurufu tina sanga bajina wakwa ula fiji mewa wanja babu yutuni tapa
0: oo ime tokaru kwa eshi nekana nyemesuno na abisa yala mishiri yo ama jema buwanza ma asuno agaya mishiri nu isuma ikurukana itana mishiri nu ninya daraja ninya baragi wapucha mfo sallallahu alayhi sallam inga wakaba firi nyema wi na tana atukutana munda nyeme firi unyini tana nkara itikana asufiri au nyeme firi nu wabusukoro ladaka au nyeme firi nu wala ya jema na inahu fi salati madamati salati tahabisuhu
1: ndinju ko kanatana afrika natana zafari afri azafara wi bi dawa menemle ya jama ye ya ba salam alaikum amatullah salam aircraft buburu son kes ngati ya jama amma dawa fombra anka watana ni suki tashba ni subutun tunyeme iwo mishiri nu ya jama ya yu she dawa fom nya bunyama albaraka ya jama amma yere yere ya yu salam alaikum wiri palalalala son kes ko ya jama anga bu fonsono mishiri no balon wo balon subhanallah wallahi mishiri ni nyeme sole ayan wo mishiri no anka na su yo huri tanshia asunya huri jo na nyi tanan ba usuni malaika mo busunya busuni musa ya krimo wal malaika tutastaghfiru li ahli li ahdikum madama fi majlisi allazi salla fi allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu allahumma tub alayhi aban kana malaika yani mbam jindi yala mako mbe bisani ayu sawari nje sanga neshu yanka na bismillah ama nje be busubo benu na bisubisa itika sono mbe bisani yi denti akpale wa yuma jindi ya kremi ndi ayu sawari nginde ti ya jama yani wani ungana umishirinu na meneshu yu nemye jindi mishiri ayana huwara bukurubu anzama mishirinu iti mangashi ama yabu adini anzama adini anzama otosu amadi kikrebiti anzama durinya shiria njemaya ya kijiriti ya ya jema mabe mapuiti baitullah baiturrahman nini iti nyeme soo ya jema iti nyeme dikale dikibi wosuma abayu munajati ni nyeme hila njini mishirini watosu na esbo di gram gram gram njini mishirinu aba unkana uzunubi ila fangatara bi njokoyo kana nyingwe ni njema ama wida shinyo inde ti ndobi ibaba ibaba emofo mishiri sallallahu alayhi wa sallam ikaba yipantona na wabia kwa mishiri nu na emofo sallallahu alayhi wa sallam afri ingana ina hazi hil masajid lantubna lihaza inge nyi mishiri ni manyi inde tiye bataya bataya zikri la ol Quran bataya ni salat ni zikri la yibutuntu nyeme nefri nyeme nesu Quran amama mishiri ni kaki agogore kabi yede jamana ni mishira kaki danshi mishira kaki bal diki kabi tigwi ya portable ike bubui mishiri nuo abang kana limama tanda uyu isiyo kara batiki alaja runa kukwa mizik biya jama isubu anka imina tanda itili kason kabi unyi mishiri nuo ya hake akuruswe njini hake ni jina kye ee karamoni ingana na wafti na munda ifti nje mishire sanga ajua wini munda ni kababa ula itcheo awisa kwa amaya kurukana karamo jende ya tubufo ama tubufo sume itie maputi ya dini ni itinasiha itifotuo kibukana nyishire ya ni watuasu ya yuane nesu Quran nesu botuntu nyeme kebo wedakale ama nje anekana jigyoli menemu ubarabe buchaya gwerebu bu kan kwanjunin zum kunyini ne ana tko ne kairi ti anyemedi ne tine fayu gima mim nam bismillah
4: assalamu alaykum
1: hay salam
4: ngao
1: nam
4: bo bena ji fre mangala wa tira kanza
1: to
4: bo asule la kanyoni
1: nam
4: bo wala ti ayo assalamu alaykum nam nyan tin gi suka wakalaka
1: nam
4: to ayo ke wakara
1: to nime to kari Tusalama alhalisma nyemefri nyemefri na nyima ikanu barawi sheo yoshukana ayaswo na afanyiri bufrishe na afanyiri la kamba nsanga nayo atahiyatu ayo tahiyatu wiri na ayo salamu alaikum ayo salamu alaikum nsanga na ayo sujuru bufrika na badi maputi ayo salama nyole alhali nyemesumangabu salama kuo nyemefri nu inde ti ayo lefri lakana kwinga ayo salamu alaikum ashikadi ja abukadi kibisule aya swana fulaka ba njafalaka mbali ayo taya tuwiri naka kwi salamu alaikum fofore ayo salamu alaikum sanga na pati nyi salamu alaikum kikiri suni bi afrika na baji kibe ayile to nyeme de na tine fa yu juma mi nam eni ba mi yanga na ya nomba ni yi na kana abrangwa ni nam similar nam salam
5: salam
1: I'm going to go. Allahu akbar wa do nyeme feme ngashio inga nyushe nyeme ya kumu hake nyeme yiri iti musa ya krifo ya kikifo wallahi zunubi wabarebe hawi idrunyanu na nyeme shiukana waroko ya kumu musa ndinja kunituba yenye kitifom beba kabayo kitimajeti nyeme shisheo inga kulli lazina kafaru inyantahu yugufaru lahu makadu salafa shimene bebayo kitimani nyemeni ndinje bungana inyanta wonje bungana nyuma ya ke ya yakete mansu eyo anada mu alama fata de kebe wi ya nshinso nyemenga na de kekabe ba wi dawani ma yakubu musa na ka kinye nyemenga na ulai ka yubaddilu llahu sayiatihim hasanat nyemenga na nyimne mni sate tembe ba wi dawani anka nyema ka kinike ka ke hasanat sapa Allahu akbar nyeme aya binu ingana kul يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان شيبو كل شيبو يا عبادي منكم الذين اسرفوا ببديبتي جانفا ودونغاشيا غا درنيانو لا تقنطوا من رحمه الله ما يتما فكو رحمه الله يمه هنانديani ان الله يغفر ذنوب جميعا يمه غزوم بكزوم يكيكي ادمانديو انه هو الغفور الرحيم yene ya jama atunyume femenga shio nekibi sufuruwa inga ya ibadia ni angufoshi ibadia ni nyumfetika ya itarhim ya ina virini ile ile duma na hau nkamombi ayibimana isufuruwa ni angufoshi isufuruwa ni bebete isufuruwa inga nanshia minia kwa buruwa bla ntukukuru lata kanatu mirahmatila ma itama ma yojikitia mirahmatila fayake efe nyeme rahma ni nyeme hina ndianu inna allaha yaghfiru zunuba jami'an nyeme nga zumbi wabe bebu ya kikima ayu akwa mwe ye nyeme motrifia na kwa kiyama ngontu kubere ya ngana nyeme wallahi mbukasu rabbi zolamtu nafsi nyeme majinchi jamfa mbukasu ama fa illam taghfir li wa tarhamni nyeme jayaka ngusa aku minal khasirin majinti jamfa wi nja yak mangusa wallahi nyeme yak ngusa nje wala fremando bi wa kumne ablong wanani ngona drunyanu akwa mu kamo bi inga kamo ngashibi madwile wa hal min tauba eske nyeme kuru yak ngusa kamo kabashi ka u wa fafte fitin ka acha de kebe ati gbagbare mushiba fo fite inga to tunde buya ka ngusa manka ba wiwi ni wa na wa wiwi ka mone na ba juya de kanu bre hani kisa la marento ko bre no ka ka ngu ka mobe kikisu de ni tinye mesu no ma uta ka mo nyosu de ni ka mo na wa shi kana ma ku mena yale grambe ni na mere ni eske wa halli min tauba nyeme ku ya ku ngusa ni ka mo ngal mo ngana wa man lazi yahulu bainaka wa baina tauba ma ku kanda woni tuba afyen chefie chire nyeme nyeme ya ku ngusa ama de kibi mfobuko nyembe a wonu ni fite ko de kibi e ba shingi fite mienno maputi mene kpa wa nyini mienu nje ma mene kpa wo mienu bu yak mani ku mene ku ngusa haria yinde ti ngana fite mienno ko kana ko mo eni mbam gindi tanafo sino tie ne ti u tanafo agoma gora ko pie yinde ti ka mo ngana fite fena kodo na ko shire nyeme awiri soma ya kwa dili nyinsoni wawu nyeme afa ya ura alijana nyende tiyala moko adama ndimi hitama naam bismillah nekabisa awiri sulay naam
6: salamu alaikum
1: salamu tala wa barakatuh
6: kene nakite
1: lafi alo
6: salamu masi yere mbaram
0: Any yati gendi buka buka rikensu nam
5: kama yaram baram sai kuma
0: ayi kuma nam any amaram baram ayi kuma matinyini ni ande karike akupio to neka neka yasanga na jula insha Allah yani ni to nam bismillah
7: hello
0: nam Ati, Ishia kitika miko to dikanuba farila nyuak pandale shipuni tidule okapuka kuni yeshim suma tidule dule kama bujirima dule dule nyua ayele dikanuba ayusheo kebe ayu ina kana akukumine nama yeshin sawari hari wati biremo maputi njia kuni ashi ayushe su nyeme nyeme ngana fari funi kabla antabuduni ومن لم يعرف ومن لم فإن لم تعرفوني كيف تعبدون أو كما قال حديث بيو بيسو أنشم كانان سوزين جا أشياء سنو أشياء نمي أيسو سويا أيسو إبادة يندتي وشي لا شكا إني دنفم إني تنفم نابوي ببر ببر ما نفنغ ما يا جما ما بوتي شم شم بيسكو كنيني إنشي وشي أيو أدوا قوى فمو أبان كانا حتى nyema te ku boko amona nya suki na kuru ikuni shini kobo daka ehe nyinde ti ni bareng pemni aljanna yiri kana ja nya aljanna wallahi iwuja buja babuo itidule kana akasho na kuti kebe ayi wakawo kayi she odule afabu jinma afama bo afabu jina bira afama bo nyeme ngana wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana Nyemenga wa ipe kitime shikai subi shiri nyosu walidin ya ufo nyomni ni usakwa sakwa nu wadaka kana yesu uskobo wadaka shikuni itiduleo amantunde baya sukitini yoyone na yanyamne bitubu babu tufo insha Allah dikanu bre abamu kana bini ya kurunya trifye na busurusu barakallahu fikum nekana dikibi ya ginale yala moko bisafo mjendi anyu sawari ya natini sanga ya sanga na ju nyinde ti egine bero eshiri nyeme yangu mimi kebe boko kiyama nyeme ishibu wangu fone yobu gafara ifa ufasa to na bismillah bisa wiri shule halo to alhamdule okupimu to dikanu bere nyinde ti nzara nyeme ime tana lafye yangu mimi kebe boko kiyama eshiri nyeme ya rabi nyeme ifa ufasa

0: te ba ni te na be te ba mo na ba lu te prefecture mbe ni oti ya prefecture ni oti si de ya prefecture ni ke ta jo proje o be ya sa mo proje o mo bi yo ke te agir ke ta nye o no bon sa ya te tem te prefecture ni ngo ke ke rodu na ngwe ni ngo kon kon la bare le nambo ONG de ADL wate te savanni ye o wo na ke ye ble kere te durba ngo ben te tu ke ta jo tin tin bol ke me na sa na ni le te ita be pi ni bu na kem fam ni be ya fam ngo ke le gbere gbere ke ta jo o du ya pu ya sa mo ngo e kon kon la tele no bo bi bu wo na ke ye su wa ka ban ke ye ale fre ke le te te prefecture wan la le dar ke ale ligete durna tena sa tin sa mangon prefecture do le ti tin sa mangon na sa no ke durno ku balete na sa tepe ya ton son bol ni sa no ne kwa mo le te o ti shiri ya kal no le te do ti duguna bol le ni mo ne la jabu ya fam ni sa no ne ba jabu ya do ti duguna bol la ni le bre wo na e ku duga ngo be men ko ke ta jo le tal ne bu na kem fam no piu ni ja ya sa mo no ku tele sa ne bu wo ne no bo ne dar ki te kanta ngo ke son tu ke ro dun pare ngo kon kon la tele na mo na bi be wo ne keme odu konkwal tela na pokene du konkwal ngatela na na kwe odu ketanye mpokum ya sambo no bo ne kere te ta ngo ke kere odu ngpere ngo konkwal la te ketanye din no welbo ye te ka ya pokum na ke di onu bon sa le chakla ngo li lenta ngo ke kere le tu olam frekison no le chakla lo san ki si e ki pop no wana lo sa ne diakonia pe fa de niger ni gore institute bene ye e chakla ngo be ta ngo ben frekison tu olam ama le chakla mo ngo le mo tale no ka tung le ngo ke nye le ga samono lense le tala bi le te af de no benetu men wala ngo ke kere le tu le kam preke jwe no bo ti dine fala ne le tu
1: La bari pa koma oti ni oti sui de baraki barani bieso fako projet bo itungonina imini wolo wa asheshe bo yefre 2ADL sava yirsufa anzama bo brini kakaki akinte awurum fakoma mbaram ni bieso bo woro wano oti nu nyine awurum bewo yenzara pepishin bere oti sui de tukma nyine awurum bewo ye dedokeni bo atu uja meta aburunu ati sono bo awo wanu kwara ajidanshe ka sono wo wuru wanu fako manjim ingunesu fako iborokonu fako darisu wara fako iwatasu sobu switi fo buka kaki menemu berebe budeam ashirinu ni jirima mama yemo yeno yekere sanga nguni fako wo wuru wasu wo wuru wa ipe yengotika ama mobuno itima yati nini nguni tuni ayo iwa kwafite ONG ba sheshe do Kipoka, Diakonia, Fada Niger, ni Gore Institute, ni AFD, Yerewulari, Ise Jufanwa, Yenyine Ngondi Nsutwa.
2: Oje jumabo buyo gando na gando barani bieso kere kronya nje ba nyine jumana buebu afa pinyo afa abranyoni jeno tara inshenu hari afa na weri burunyo sarano nyine jumani iyo wa natikana bufundu kumam na bushe tuyom bo nje shinoni na buta biembiem buikoka bufa pompitim kwa maso nyine ma sono kere kronya nje kwa fafti pompim no na bono Nyini sanga kambo buyo jumani busu shere awaroma masafiti damuwa uonu nye mkono nye aware mbe mno. Nyini damuwa ni ikoruyo na yekuru natima nye mkono na yefa yengu. Nyini dati usuma jama karela bari gando barani bieso ka nyini juma yuwani ikoru ma ye juma yuwa mdongo natima chashifa mamaya. Nyini nu bufa tutambe mfashi bu juma myo bridike mbe bufumfundo na bufa nyini tuyo mfawula yebunga ushire ya waroma nyini tutambe bufasheni na yekorobu nyini tutamni yefa yekorechifashe nyini tutam njuma yowano na yekunyeja dikebo ikoyoka afa nyini tutamna afashe ikirikana busuyo juma bere juma yobere mbeo bufere buldes inga isushire ama waroma ni nyini damwambu ifatu gando barani bieso kereni adena ankere koroyo anokun na antigwira ufama mengu na nyini juma juma nkuruyo chashi bo yamakere nya zwe chashi na ikurufanu nja nkurukanti gwira mbu chashi nkurufira yitangarafu nyamamso abarangona ablasani mokwe abaranyone nyo abarangona nikon wala abarangona ningona abaramokwe ningona ngbene nu abarana nikon abarangona ninza abaramokwe ninje ablanani na buruni nje wala abarangona ngbene ngona abarangona ninje ngbene mokwe wala abarangona nikon abaramokwe ninna abaramokwe ninza abarangona ningona wala ablangona ablanyone na ablanani nza ngbene kun ye njabie suni rula yire wule sakada shinwa ka yefapaki ankerenu ye damashi na yeyo amashi
3: Togo juko, mina ohle mile wetinu yo safalo telo mudo ti o nyakolo ti ko mama mele togo ni gbanji gbali gbali. Mudo mama wenu ido, yi mama lo malo akpa meve. Akpa gban tolo mile nkeke wini eno gban fule ti la vayi nkeke wini eno gban fule ti la. Wa mamu dola le, di gbe nu tome, titi na nu tome, togbe nu tome, koro la kuta nu tome. Akpa vegan la, wa twa di solo mi len keke wi vwa den so yin keke gban lo gban fun le ti la le nu to gacha o me kara ko lo lo me plogo du lo keke chomi yo ko las na chomi yo mi a so mi okupon o ya fa so gbe lo mi le wetinu ko lo fini wo dire lo mi mo mi a ba ko mi o mu dole mu do ti wo nya ko lo tike yi apa kan ko lo tike si dole le lo mi a ba ko gbali gbali wo le ma tu never vain me o wole engun be fini ya ko mu dole le o te lo konditi so gbo a lo do to ko ti so gbo abio nu gome yi ase nu gome wa do mu dole kame le zan le kame on e cho ame si le sa kudo tike si dole le lanti e ye na mame koum lo anon nuide le lame seme mou dore ka o ame chocho a do dui so tike si dole le lanti e te e yini gbe doa si ti so a rosu do a kouti polon kouvido lame a senyo bo ye le kate do me kolo I rado ala o
4: Togo ya nulkabia ya nyebulso bla nyembnu blini den chenni keka mndu kelige den chen ka den chen lufatre tudunduru bianwa dunia benlie to togo ni tudunduru na agbirum letie mbom lebona na malkiye blike chinde region nenene nansi savan central plateau ni maritimia tengbenene blikine malole ya wempig nendali ketekpa o wempig nindali nansu mala ni teteno nen lebo ni letie region de la kara ni lo ya tan famnene mali bu molikine malole wono ya wiempile no luob dali katokpa o wiempita ebenturile ni bempile ni luobini na belegbire tudundur bo ma tan famne biji mentena kiye sunwa kete region wanla ni nyin lige dala belikine tudundur na agbir ni regioni woni fakinye ni ngbama ngobla dene ko wona sangonle chen kete tudundur nonno beliem kitiena kiye sunwa sunne na sangon ale chen kete adundugula ala jende anegi aduya do du kinchon ya bol ketege adunduri kulu go ku dunduni ni yetu gutu baka jo fiba bone nan te den chen keke kudundu ye ne bona le frinyenta fiba ne ne ya nyebol ye ministere wa lige la fie bono no ya ton son chem ya nyebol so

0: 104.5 FM.
1: Chers conducteurs, la prudence est le meilleur conducteur. Ensemble, adoptons des comportements responsables pour des routes plus sûres.
2: Tani togo yap idandian dinne benine ko bu gal jundire fala ko be tiare yan le jundire biro pondinya ko bu bir kara mulle jundire ngan tinkini kala bu til dal gul mal ga pigi nganna kida set u da pigi nganni u bena tran le pile ngan loba savan central plateau ye maritime ko biro ta ful mulle bu til gal gul mal ga pile ngan lob kida ndang u da pinta bena tran le pile ngan loba lanin ti kara yen lome yentinin banya ngoni danan banne in yawle ko gerk gal e jondir e gi sa yoromba in yawle ki jaka da bramba ko da mbogre le so ke shum in da mbu gal jondir na mbolamba ko doro joromba ko bi bol in sanga gere le bol ko banda ngoni mbu gal jondir na mbolamba ki do
3: al umman kasanto go ga wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashe biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central
4: Togo Bara Togo Bienso Bubashi Lamno Fako Mwiti Song Papakwa De Ajarinu Otogo Asensu Isa Nyong Mwiti Song Papakonuni Ibayo Sanga Nyonwa Sanga Chichisu Fe Isaran Zunu Chien Ablanyoni Na Koju Chien Ablanyoni Mochweche Ou Afo Akwinyo Afo Ablanyoni Jien Ou Region De Savan Nufen Centrali Plateau De Maritim Sanga Nyosu Fe Isaran Zunu Chien Ablanyoni Jien Koju Chien Ablasan Ou Nyini Afo Akwinyo Afo Ablanyoni Jien wo kara de region nu ni lome sangambe ngini menene afa kiramni anya nie na anchindo do awaram be bashamka ambade amumtiso ni tikitimbe bufama amka ambade inuni ibayoka ni tikitini awara visa wara womni anya nie na anchindo do dokotem bebu ama waram nu yekreya nie na edamumtiso nu ngini bukaya na ma fiba kutraya ni yala moyam edamumtiso nu tika esitungoni fako fiba sule ahila balintila Barbie, if the Ashishem Bina Itungoni, Pako Yelafianu, ni iminem bebu rabusa, Pako Ijumayuan.
5: Alborai dalborai kuma kirgin kaki warse gidan sobarai kini ga fe warse kan maga in takadde ina warse a gihimin da soho lokacoto ya dinga hando karai ruwa na sara
6: feyemo region de savan plateau maritime hando girba wakin din taka akwai girba wakin da hakko na not gidan sobarai so feyemo kara dulome ando jirbolan kicin di duwa da jirbolan za ngani ga fayyan wote
5: diga kaga gidan arkille so fayarse wani maga bar kulu nan kan ado gitira am koino na am tagon arkille kan gike kan arkilla dago barse kunuwa hemari zodoro yana ga yirkar bande ilmi ka baidi ilmi ga hanbani keke ministro kan hoggaida bare ga hanbano da wani bare kan gande gogogoi gaino na labaro to nan bare do irko mirga
7: Togovi ova khlo atike mudo mama unti le togo akatan feyame atike mudo mama sia le zozom la foveji afoto tugban toa ele mevam le nuto me abe savane central plateau maritime ele gomejem wetri adrelia siam lo uene reto iwi enilia eye evelia wetra fe nkeke blave vo ade reto ibla etolia le karatri grand lome nengebe nkeke ya odo le nuto omea zoi afi ike na ho mudon le roma vi ike otso nao mudon ene ike na kwa ele ji na kwa tike mudo si afe mare nengebe vava mebe nengonobe atike mudo afe roma Via alonya sia nyakuda atike mudo afe koko untia zoi doyo fe yike togbo ome atike mudo me mamla enawo wavare atike tipe doa unti eye wono la meseme amekrepe pome akata atike mudo me mamla ena kpototore atike tipe doa unti beda sisi ato zono fe kekwa la meseme nyakrepe pere unti togbo ubo
0: Écoute. Radio.
8: La voix de l'audit.
0: 104.5.
9: Wendy,
8: mania mania la.

0: te bari te na mbe te ba mo na ba lu te prefect
1: La bari pa koma oti ni oti shui de baraki barani bieso. Fako proje bo itungonina imini woro wa asheshe bo yefre 2ADL sava. Yirsufa anzama bo bri ni kakaki atinte awurum fakoma mbaram ni bieso bo woro wano. Oti nu nini awurumbe wo yenzara pepeshin bere. Oti shui de tukma nini awurumbe wo ye de doke ni bo atu uja meta aburunu. Ati sonobo awo wanu wara ajidanshe ka sono wo wanu fako manjim imunesu fako iborokonu fako darisu wara fako iwatasu sobu switi fo buka kaki menemu berebe budeam ashirinu ni jirima mama yemo yeno yekresanga nguni fako woro wasu woro wa ipe yengotika ama mobuno itima yati nyiningo nituni ayo yiwa pafiti ONG ba sheshe do Poka, Yakonia, Fada Niger, Ni Gore Institute, Ni AFD, Irregulari, Ise Jufanoa, Yenin Gondi in Sutua.
2: Mon abari bien sûr, Yashim Nanima Radio, la voix de l'audit forme quelconque, et surtout en salam avec nous. Et n'y a qu'à mener tant qu'on y roule. Et puis n'y a pas de tengue, moi abari bien sûr, soukana. Et au bourrin, Zamabe, et Radio Soufin, au bourrin, Zamabe fin, Fako, Mouti, Ayri, Mouti, so, Famasu. Et yanga fiba yo bo radio ensemble fait fois que yo na yo kanda ke yo na ni mef mais bu quelqu'un kuni na iko yo soti yangu na eto go ministre ini ede gomnantim dongwa tana ne ka bu ngabu mamuti so bana tawu nu bakre mena duma e bu ngabu mela bar ne ka sanga besu bu berebu e manyafom dongwa fte ba de muti ajirini ani ceremony le blen nakin irishi seje mango ville aleki muna akodo bekun bebude bade ni shimbe kuni yanga école sangbana bodole bodo depuis fk kan et je kiele nyuma ye bumawia nyinti asuche sangbana bani bi sokere wokeba u sangbana de quartier nu nga kuma no nadika atakorodika shirabu pakadika zoksubri tombu gonom kere jande neka nyuma buya su sangbana le kefi nubori ba sangbana le wabe akwa nya trifia da muti sondo anama trifia kuna ko nya muti soni yanga stungo ni nason kenya la fie no ke ku kanda ni muti so na adina fibani ku so kio inti gande o ke ba o sangwana da hore nuna nan ko de makere ya su shira wa an yoki an mati an su mambata man fa crash mabu nabuko junzu nabuko juna bu fa crash kire buna muti so bo be na fa mabu na bu dina fa ba nyi mbe kuni yanga be bo dwan da hore nuni dwan yanga dwan west fa ko arion nyangwa nde bonuni yanga bla innovation innovation ka yobrumbe wo arion gbagbarani ishinde ambla innovation douane form jande douane form mesu shirango wo kebe akoduma na na karashini anyuani na nko innovation nyuma irti kien awira be yuzu yema dosku ya anyuani na mfute bebe de maka njam wudo busungwa benga makere wo bena ndima anyuani na njudo mambe bashikanga bama muti so ayiri ire anyabe eto ko tengi catholic form su yanga bebu na makko me kare koko nda hore nukani bebu form ora de bwenu kana bakwa nyama be ademani anko saint nicolas be yanga bewo gendarmerie ngbang babaranle ma bewo e ashangu doni yanga bewo catholic aba na makko me de bwenu nicolas bewo beni anko do buma nyuma na buma ahuma beku nyunti gande moya ban beso ya shim nanim esu shira anka kunkuni na yuane na fute bebere be gande innovation form enga bebo dwan nyangwan deboni arion deboni arion shindon kerpetini e hotel mango deboni kani anko innovation angu donuma be nyadu so am nyabe esu shirango anfote brebe ati nanfie ke danfie ankere koro na anko njangu do yeri be wonu kere na me labari ne ka mu yaban be so shinanim na ba be benefa mankere kunkunle amma be nyadu so e code ke skule e pp ya dema
3: Ta togo juko mina o hle mi le wetinu yo so afolo telo mu do ti o nya ko lo ti ko mama mi le togo ni gbadi gbali gbali mu do mama wenu ido yi mama lo malo apa mi ve apagban tolo mi le nkeke wi ni eno gbon fule ti la bayi nkeke wi ni eno gbon fule ti la wa mama do la le di gbe mu to me titi nanu to me to gbe nu to me koro la khuta nu to me apa ve gan la wa toji solo mi le nkeke wi vo adin so yi nkeke gban lo gbon fule ti la lenu to gacha o me kara kolo lo me plogo dulo nkeke chomi yo kola san chomi yo mi aso mi okupon o ya fa so gbono mi le wetinu kolo fini wo dire no mi mo mi ave ko mi o mu dole mu do ti wo nya kolo tike yi apa kan kolo tike si dole le lo mi ave ko gbali gbali wo le ma tu never vain me o wole englobe fini ya ko mu dole le te lo kan ti ti so gbo alo do to ko ti so gbo abionu gome yi asenu gome wa do mu dole kame le zan le kame o e to ame si le so kudo tike si dole le lanti eye na ma me ku mu lo ano nuide le la me seme mu dole ka o ame chocho adodu so tike si dole le lanti ete eyi ni gbedo asi ti so a ro sudo a ku ti ponon ku video la me asenyo gbo yele ka de me kolo ira do ala o
4: Togo ya nulka biya ya nyebolso bla nyemnu blini den chenni keka mnu kelige den chen ka den chen le fatere tudunduru bien wa dunia benlie to togo ni tudunduru na agbir mletie mbom lebona na malkiye blibia chinde region nenene nansi savane central plateau ni maritimia tengbenene blichine malole ya wempigi nendali ketekpa o wempigi nindali na so malani teteno nen lebo nletie region de la kara ni lo ya tan fam ni ne mali bu mali chinne malole ono ya wien pile ne luor dali ketopa o wien pita ibin turile ni ibin pile ni luobi ni na bele gbire to dundur bo ma tan fam ni di ji min tena ke ye sun wa kete region wa nla ni nyin lige dala bele chinne to dundur na agbir ni region ni woni fa ke nye ne ngba ma ngo bla de ne ko wona sango ni le chinne ke te to dundur nonno bele yem ke tena ke ye sun wa sunne na sango ali chinne ke te adundugula ala jende anegi aduya dote du kinchon ya bol ke tege adunduri kulu go ko dunduni ni yetu gutu baka jom fiba bone nan te den chen ke ke kudunduri ye ne bona le fri nyenta fiba ne ne ya nye bol ye minister wa lige la fie bono no ya ton son chem ya nye bol so
2: to mo ya ban biaso at ko bane batin gan suka nga bebu sang bana de quartier nu kare nga sang bana mbaka nu ni o bebu de muti karashim be fama buni nan nyesu ni ti sang bana ye bebu nyuma skole sansule ye ke shanka nga nyuma de kenity a yiruswa o ke ba wo nya hore nu na kwa koma e nga pa charika form shirabu form bebu fe ka nga bebu sang bana zoksubri zosfo kore nan ye disanu kuma no narika ata korodika nya woran kare kunku jande ne ka nyuma ti kan wira o ke ba wo kunu a wo ni faso ayu ane na akokoma fama wa na ikona iko yunzu iko de muti somba mo da maka itikanda bambaka ne ku buka ya ne ka kunku ne ko yo chochi ni fibani e to kuma fombro from school labari anuma ne anzo ni kare ba su fombro dole nyuma e wo Saint Nicolas be na na ba ko me mo ba fa ko so jam de juma be bani ne ka nyuma bu dole e bunga mala barka jande mo aban be so ke kunku be bu fombro da hore no ni bu ma nyuma na bu ma huma so kare yu anani ko nyuma akwa nya trifia nya nyuma mana ko na ko de bebu odwan de bu nka na bu fako arion de ahore nuni hotel mango de bu nuni bebu fako innovation de chin kerpani mani de bu nuka ni nga jande ambla innovation butando nesubama mania kashunu jamatu kutuko bebe bu namba mana bade yenga mala barka anyu ane na matina ko jande innovation form bebu odwan de bu nka ni anko dona anko de muti soni ni ko kun ko yukanda fako nga fiban suni to e ko kete ke mo ema la barbe kun ka bebu gono da horanu kai kunkuni amma epp ya de male epp ya de ma bebu bunyabu ka shi suna bakred maka epp ya de mani amma bu epp ya de ma ayu anye jande na mfute bebe epp ya de ma doni bebu na crash kana ko na ko de zanga na nanye bebu nga nyama ni bunande mamni busku gere etisho na ku natia jande mo aban be so shim nani ne kala barbu bele ko ke famanka kunkuna na yoki amfute nde yanim yashim bebu nkap ko futima kare an yuwa na fama an yamba be na faule sanu jande ko nye krashin sumun mam ko na ko de muti somba mam ne kan yini ko buka kare ndama shi mo ban be so ne yuwa kren kuni a manche meme a kren kuni ko yuwa no kun ne tungoni fa ko fi bansu

0: na tani togo yap idandian din ne benine ko bugala jundiere fala ko betiere yan le jundiere biro pondinya ko bo bir tiaga mulle jundiere ngan tinkini tiagla butil dalgul mal gda pigi nganna kidan set uda pigi nganni ubena tran le pile ngan loba savan central plateau ye maritim ko biro ta pul mulle butil galgul mal gda pile ngan lob kidan dang uda pinta bena tran le pile ngan loba lanin ti kara ye lome yentinin banya ngoni danan banne in yawle ko gerke gal o jundir e gi sa yogamba in yawle ki jaka da bramba ko da ambore le so ki sum indambu gal jundir na bolamba ko doro jogamba ko bi bol isanga gerel bol ko banda ngoni bu gal jundir na bolamba ki do nyo ko le jundir a ko ye yogbo ko bi agunda ngala fia ye jundir a ko ye yogbo lambone ne te ministere ba gole la fia ye autorite
1: Ishiwa akurkado nudo dore banvoremo afonu yuanena anene maxi. Maxi iti angerewo duruma beberbewonu. Baula fosfatu nu anyamfago ufie. Walemba inyi chashi ni baka ukenken ni bundisku kaki pama chashi. Njuche sikaswa ba yue adene buka dodorfo kere dodorfo na idodori kurukomo. Maxi ima ashenyo bebete ikaki kinje ni faba dodori ninge bundinu adena ebuka dodor ningen na iyasu kashi maxi ikakiti ayirio anyamfago ofi weri ai kakaba wa berebe damo udodor ninge tutufo wa berebe damo udodor ninge niti moye baiba ni bieso workereba wo savanunu afonu yuane na ni ne angrembe frikana maxini ya subu sakana nyenio nyuma so iwosadori yeshua norbe pascal bis itangara fulamba abrangona ninza abra nyone kun abru nunu ngwana barakwashi kwevi yawo bi tangarafu lamba abraso abrashenenza abraso ninu abra nane kun gando ko yeshua kunjaki manja bi itangarafu lamba abra ngwana abrashen ninyo burune mokwe abra mokwe injawo sagbe busku ko abubakari zulkaleni bi tangarafu lamba abra ngwana nekun abrasan ninu aburunu ninzo ngambi ko yeshua kwaga isabi itangarafu lamba abrangwana abrasan ninjen abranyon abrasan ninyon awo galangashi ko joli joli bi itangarafu lamba yela abrangwana ninzan abramokwe abraso abraso nina mwe beba ni bieso wakereba fari maxi na afago rufi afono ai neka ayu anshinso njuti udodori ninge banvore na keba yi afarani na yi taraso afonu.

0: le mortal no que tu le ngo que ñe le ya samo no lensi le tala bi le te afd no benetu me no le ngo que jere le tuol kam freke jueno mo ti diene falane le tuol
1: La bari pa koma oti ni oti shui de baraki barani bieso. Fako proje bo itungonina imini wolo wa asheshe bo yefre 2ADL savan. Yir soufa anzama bo bri ni kakaki atinte awurum fakoma mbaram ni bieso bo wolo wano. Oti nou nini awurumbe wo yenzara tepishin bere. Oti shui de tukma nini awurumbe wo ye de dokeni bo atu uja meta aburunu. Ati sono bo awo wanu wara ajidanshe ka sono wo wanu fako manjim imunesu fako iborokono fako darisu wara fako iwatasu subusuiti fo buka kaki menemu berebe budeam ashirinu ni jirima mama yemo yeno yekresanga tunguni fako wo wasu wo wa ipe yengotika ama mobuno itima yati nyiningo nituni ayo iwa pafite ONG ba sheshe do Kipoka, Yakonia, Pada Niger, Ni Gore Institute, Ni AFD, Irregulari, Ise Jufanwa, Yenining Gondi in Sutwa.
2: Projet Jumabo Buyo Gando na Gando Barani Bieso Kere Kolonya Nzeba. Nini Jumana Buebu Afwa Pinyo Afo Abranyoni Njeno Tara Njeno Ahari Afo Na Weri Brunyo Sarano. Nini Jumani Iyo Wa Natikana Bufundo Kumam na Bushe Tuyom Bu Nzwe Shinoni na Buta Biembiem Buikoyoka Bufa Pompiti Mkwamaso. Nini Ma Sono Kere Kolonya Nzeba Fafti Pompi Mno na Bono nyini sanga kambo buyo jumani busushere awaroma masafiti damwa uonu mye mkono ni aware mbemno. Nyini damwa ni ikuruyo na yekuru natima mye mkono na yefa yengu. Nyini deti busuma jama karela bari gando barani bieso ka nyini jumayo wani ikuru ma ye jumayo wa mdongo natima chashifa mamaya. Nyini nu bufa tuta mbe mfashe bu jumamyo beridikembe bufumfundo na bufanyi ni tuyo mfawula yebunga bushire ya waroma nini tutambe bufasheni na ye kolobu nini tutamni yefa ye koreshifashe nini tuta njuma yowano na ye kunyeja dikebo ikoyoka bafa nini tutamna afashe dikerekana busuyo juma bere juma yobere mbe bufere buildet inga isushire ama waroma ni nini damu ambu ifatu gando barani biye sokereni adena ankere koroyo anokun na antigwira ufa mamengu na nyene juma nkuruyo chashi bo yamakere nya nzwe chashi na ikurufanu nja nkuruka antigwira mbu chashi ankurufere ya intangarafu nya mamsu abarangwana abrasana mwekwe abaranyone nyo abarangwana niku wala abarangwana ningwana abaramwekwe ningwana ngbeni nu abarana niku abarangwana ninza abaramwekwe nijen abarana nina buru nijen wala abarangwana ngbeni ngwana abarangwana nijen ngbeni mwekwe wala abarangwana niku abaramwekwe nina abaramwekwe ninza abarangwana ningwana wala ablangwana ablanyone na ablanane sa ngbene kun ye njabie suni rula yire wule sakada chinwa ka yefakwa ki ankereno ye damashi na yeyo amashe
3: Togo juko, mina ohle mile wetinu yo swafalo telo mudo chiwo nyakolo chito mama mele togo nyigma di bali bali. Mudo mama wenu ido, yi mamalo malo akpa meve. Akpa gmanto no mile nkeke wine nok bafule chila va yi nkeke wine nok bafule chila. Wa mamu dola le, digbe nu tome, titina nu tome, togbe nu tome, kodo la huta nu tome. Akpa vegan la, wa twa di solo milen keke wi vwa den sa yin keke gbanu gban fun leti la le nu to gata o me kara kolo lo me plogo du lo keke chomi yo kola san chomi yo mi aso mi okupon o ya fa so gbono mi le wetinu kolo fini wo dre no mi mo mi ave ko mi o mu dole mu do ti wo nya kolo tike yi apa kan kolo tike si dole le lo mi ave ko gbali gbali wo le matu never vain me o wole englobe fini ya ko mu dole le o te lo conditi so gbo alo do to ko ti so gbo abionu gome yi ase nu gome wa do mu dole kame le zan le kame o e to ame sire soku do tikezi dole le lanti eye na ma me kumulo anonuide le na me seme mu dore ka o ame chocho adodu so tikezi dole le lanti ete eyi ni gbedo asi ti so a ro sudo akuti ponon ku video la me asenyo gbo yele ka de me kolo irado ala o
4: Togo ya nulkabia ya nyebulso blanye mnu blini den chenni keka mnu kelige den chen ka den chen le fatere tudunduru bien wa dunia benlie to togo ni tudunduru na agbirun letie mbom lebona na malkiye blike chinde region nenene nansi savan central plateau ni maritimia tengbenene blikine malole ya wempig nendali ketekpa o wempig ni ndali nansu mala ni teteno nen lebo ni letie region de la cara ni lo mayatun famnene malibo molichine malole ono ya wiempile no luob dali katokpa o wiempita ibn turile ni ibn pile ni luobi ni na belegbire to dundur bo mayatun famne biji mintena kiye suwa kete region wanla ni nyin lige dala belichine to dundur na agbir ni region ni woni fake nye ni ngbama ngobla dene ko wona sango ni lichine kete to dundur nonno biliem kitiene kiye suwa sunde na sango alichine kete adundugula ala jende anagi aduya dote du kinchion ya bol ketege adunduri kulu go ku dundu ni ni tu gutu baka jo fiba bone nan te den chan keke ku dundu ye ne bona le frinyanta fiba ne ne ya nyabol ye ministere walige la fie bono nu ya ton son chem ya nyabol so

0: Bukaya nama fiba kurutaraya ni yala moyam. Yeda ngunti sonu tika esitungoni fako fiba sule. Ahila balenti la barbi ifti asheshembi na itungoni fako yala fienu ni imenembe buburabusa fako ijuma yowanu.
1: Borei dal borei kama kirgin ka ci warse gidan so borei kini da fai warse kama ga in takaddai no warse agihimin da soho lokacoto ya dinga hando karai ruwa nasara
2: fayemo region de savane plateau maritime hando girba wakin din taka koyi girba wakin da hakko nan ta gidan so borei so fayemo kara dilome hando girba waran kicin di duwa da girba waran za ngani ga fayemo te
1: diga kaga gidan arkin lai so fai warse wani maga bar kulu nan kan adu gutira am koino nam tagonar killai kan gikab kan arkilla dago bar se kunuwa hemari zodoro yana ga ir kerbande ilmi kabaidi ilmi ga hambani keke ministro kan hoggaida bare ga hambano da wani bare kan gande gogogoi gaino na labaro to nan bare do ir komirga
3: Togovi ovahlo atike mudo mama ntile togwa katanfe yame atike mudo mama sia le zozom la foveji afotutu gbantoa ele mevam le nuto me abe savane central plateau maritime ele gomejem pewetri adrelia siam lo wiene reto iwi enilia eye evelia wetra penke ke blave vo ade reto ibla etolia le caracle grand lomé nenye benke ke ya odo le nuto omea zoyi afike na ho mudon le o ma vi ke o tsonao mudone ne ike na khoa ele ji na khoa tike mudo si afemake nenye be vava mebe nengono be atike mudo ape ho mavia alonya sianya kura tike mudo ape koko mutia zoyi doyo pe ike tsogbo ome atike mudo me mamla ena wo ho avare atike ti pe do awunti eye wo no la meseme amekre pe po me akata atike mudo me mamla ena pototore atike ti pe do awunti pe dasi si ato dona pe ke kwa la mesen pe nya kro pe pere nti to gbo